ya de kasa papa 23 na pop eye group bahse na kibela ka sa kwase ya nje kun wan ta pop ni ko so no wo ha when say when the flex is the crap na ba wo ye wa sa nya sa bebe ko then the dan ta mo ko ka ye ko ya ta sa no ti ta e wan ti ye so ki o ka pe ti ko ni pa ko ma ko ti ko ti ko ta ta ta ko ya na ka na na ko mi amu ye be kwa ko ti and then gave you for your phone to my president. And then you put it to any other president. I just feel it. I never had those up because we like.

0: 7 FM.
1: Okay, FM. 101.7.
2: Efira, me watch your Efira.
3: Yes, son. Yes, son.
4: Machi o Efira. Efira, me chia wonye so.
3: Hey, Efira, enforce my misu. What? I by force such yami. Mu yem no no.
4: What's your paper?
3: Hey, oh, what fee? We dey me person ni fi wrap ekun. Eh, ifi wrap we dey e kwaso re bo.
5: Ngade.
3: Mo mo kwaso re.
5: Ye papa ye.
3: Ewrade ka suru ha. Wati. E bi sese wo ba ahwa wa kra ba kumpo. Unya. Oni pa da sene timi kwoto this way chocolate drink. Ngwana na yire ne ma. E di su ehia twabia nom anopa. Wo wi a, wo sa de bia hwe fridge mu. Wo makko school pon wa. Wo sa ba be yia nom. Enu pure se den kan ye enye twa so mu pa. Enye ye rekore. Ne fi ewrade beti ha. Anopa di o. Ewia di o. Enumre di a mo nu makode o. Mo mo mo mame na mu via ma sora kwotra so ndem se ye kosumira
4: me se na dia ya late nso me yanki kabin je fira ye wiya kwotra ba
3: kwata
4: ke fira wuti fira se light be no water be ba wuntu ye bi wo bo se sika na fa kwoto this way chocolate drink na ba no
3: na hwe me catch no pray ne pray fa
4: ehe
3: se this way chocolate drink no make me to be pa na so na me e so mo ahwe
4: pat
3: e de me hia de suosie na suosie so me ntoi se me bu fu a make me to bag mu a bag mu a what
2: yeah if you rap we kwa de ma bu fu
4: e ko to me nre if you rap fi de ya bro ma bu fu bi
3: mu nyam sumponi.

0: Oba omega na mua awarijaye eye noma
1: asase soa yewe
0: emre bi atwem na obi afere se wobekwa aware no asa bafi
1: sa aden
0: esa na ese de woku nipa no wonam kura na afere se se omo de bom samrane
1: obrenem
0: wa de bom sahene eye noma se se abai wa bi kura ti bi filif game me de oya me jawo me ne kontina ye no asa me de sit pa pe pe na pak
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.

yere first born a wawa man no akwala no o suspect say yene ba ye tie ne say emprempi no se be ma shia wo ba na wo ye no hwade a chichu ni mema na omo ni sa ma